umfazi wam othandekayo Pam. Uba ufuna ukundifumana uyawundikhangela kanamba 242 esangisitshwayo Street eSoweto. Nam ke andala ndayikhwela la moto man Carolina, uyazazi moto zethu sithanda uzikhwela zimane sizophuka endleleni.